il ki kelech, li shtiachela bakel u trokana ku shtiacheli amech, shosh, shtiacheli na lesrib, li nekeshtau li kwing ut malach e bli ish na keke kwenchish kabichaleb, chokana ku sa ospitarre li neba, na ushman rilba li halan halan shtiachel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiaali kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, chokana ku na ushman li chook, shobaleb, li ning ut e bli kokal, ut chokana ku shobali kana na kwansa chuam, na choman li chahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin na kachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, ut li doctor Pedro Rosado.